0: Kotara matenen dali chibi ko kuso la suna yachi kwa singa mba chibi Afrika na lego chie manye sambuli fis gene chidu chila ko koso la ke malakwe za vye mbembele kotara za vye mbembele ke luchi la sumi gina ndotene chi mbanga chinye si ambini hup chazu ambini li chazu aguda chite na buli chala chite na tene ifu aguda manda ye na la sose aki akutazu chiko rosti bi Afrika na nda chinye si lakwe gi tene chi ya rehla ke kutakwali mingi tene chi korosti bi Afrika la soa ke tene sola ke luchi na ndoni la igoda vali suti tene ima kwa singani.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Azu kwa sheke ma dafono nonde kiluka ibarala yekinati tangati kapati kwa singa mba itibe Afrika ti yengasula si yekiluti mingi na nduti o luti tiazu na legeti konomi so amulegi si bumbi ti gungoli wala group de reflection abati lo atene aikenzoni ti faye na alaso aikiakutazu na kodorisi itibe Afrika.
5: Ici Centrafrique.
6: Dosso. Béafrica.
7: Kutara zavi mbili soke ginda chai na senda giti bongi asigiawe. Kutara ibarala.
8: Ibarala mingi manu symboli ibaranga wa mangoi.
7: Na nduti tene ti kunominga na nduti tia zo bumbi ti gungoli abati lo atene kenzoni afaye na a kutazu ti korosi ti Béafrica. Na la lingui ti tenayi ngbangati nye si bumbi so afatene so polili.
8: Singila, a groupe de réflexion wala bumbi so a ti gungoli ti lo, lo bati lo atene ingape ala so awara pasa ti sara kusala ti porosu na kodro ti ingape ambena ye atiala. Ye so atiala na gungoli tiala ala batene aye tonga na sociologie nga na psychologie ake yesu adwati tene afana ala et tonga na ala inga yesu ake sociologie ala ke inga tonga na nyesi amolenge ti kodro ake dutina ni legioko na psychologie tonga na zoso mobal luke na kpale dutingo tilo ake na lege ni kwepepe me inga peto na faye niso inga pe ala peti muni ala sara na kusala endoso ala tene tonga na ala sara yeni tonga so inga pe akbali so abambrimbi a bali ti futangonginja tia munju voko na ndanje inga pe aeke kai bagati so akbali mingi so angurubia ti kodro ti awara aketene ti futangonginja ti ndanje ti a munju voko e ndoso moba kuta biati Gabon Eladio Omar Bongo na lani sousi le gangage ti baton si le petit munga maboko si siriri akili na kodroti le tene ni tongana ni ke tambula na yati kodroti ni ni ke bayati leti agabone tongana ala ke na vundu ni yinga ke ala ke na vundu tongana ala ke na ngia ni yinga ke ala ke na ngia e tongana a kotazu so nzapazi na la lege ti tene ala ligia na ndoti kodroti si ala sara tongana ni pense akbali so kodroti ayeke nani mingi so mbege ni alondo na futango nginja ti ndanje ti azo bale ni alingbi ti tene akiri na poko ba yeke atene so asigi na yanga ti El Hadj Omar Mbongo la e gungoli groupe de réflexion so ala bungi fade tere na mbege ti foyer de charité biani ala gonga ti tene tene na ndö ti akpale ti afutango nginja ti ndanje e ndo so ala ga atene atene ba kozozo so ague fade ti wara kpale na mbege ti porosu ayeke diabokasa ayeke ngbanga ti so kofro ahunzi na ya ti gogoro ti lita lo mu fade lege ti gue na mbege ti libi ti ba tongana nyen si colonel Kadhafi ape ti mu na lo maboko si lo lingbi ti ga ti futa nginja ti ndanje ti amunju voko ngbanga ti so na ngoi ni so biani mo yeke ba amolenge ti mba na ngo mbeti ti kuta dambe ti so université nga na ayo ti kete ni ala zu fade na lege ti dekongo atene za si lo futa nginja ti nze ti ababa ti ani tongaso ala peut tene ala vo a tenu so si nguru bia ahunda ti tene ala vo e ngonzo ti ala londo ndo so ndali ti aye ni so e ala zu na lege ndali ni lege oko Nango iso kolimba akafade na ndoti mbatatibia akozo amutineri so si ngondoti be so alonu na mbegiti aturugu si ala kanga lege nalo silomba na pale alimbi unga baloko tongaso akendalichi nginja tindanje ti aturugu e tongana moye atene kusala ti turugu atambula na legeni si nginja ti aturugu akena legeni kwa pepe mbaba ake sara ake bivudu na beti ala ingonjo ake sarala e meme akutazu ti ala atentena ala ala ke mani ankora pengbanga tisu pali ti kofuro ti ala ake isu aso beti ala beni isu alimbi titine azana ndoni ake isu ayerne injustice social injustice social tona mbeni ya ake da zasi akpendia ti sarango ayeni tongana yeni atambula na legeni tongana tisu andia afani banga tisu mbenizu oko akenandu tindia pepe me tongana azandia nde si asara yeni nde a agakwali awe I akea yesu asara si mango tere ake na poputi a molengeti kodro pepe a lakwe a grupti reflexion su agatene atene ba a molengeti be Afrika ala ke dutinjoni pepe ala ke teinjoni pepe e ake yesu aza vundu na betiala bangati so tongana azu kwe awara yesu atene minimum pale ake da pepe me tongana bati azu ake tepembe si ake gimbege ti azu si ake dutinjoni ake yesu apeti gangana pale na yati kodro e ake yesu ake ba deux fois a la souci ake na keteye ake ba ala ke fa polele na lesezo ke biani ala ke na ye e ake yesu azangangia na beti ala su ake tepembe swape e na tapande mke ba na tanti David ako warangongija agangangu lo zana sese yesu aira tene empereur national ti baton ainsi lugana nginja na ti kodro ti bukasa ake carte d'abonnement sanitaire ake yesu aganga na vundu na beti amolenge ti kodro na ngoi su patasi ake fani na ndu ti biati kodro le sigi na yesu atene contribution au développement social ti baton ainsi a fanginja ti a mungu voko tene ekonomi ti kodro ti e alimbi ti tene atambula na legeni e ake akpale ti akofuro so la si asara si vundu a sa ake na beti ambe na molonge ti kodro e comme kofuro ayeke ape mo yeke ba lege azi na azo ndende ambe na azo so gbungu ala yeke na agbu beti ala gba ala yeke ndi ala yeke oblige ti ndi ngbanga ti so ala hinga ye so ala peut sara ape ala yeke oblige ti tene ala ndi e ayeke gi na ngoi so si akpale atonda ti bango gigi na kodro ti e atene ti azar gi na na ambeni agroupe so airi ando atene aninja so ala yeke sigi mo yeke ba aye ti ngangu ayeke na ya ti kodro ni me aturugu le fait ke ala ma tere ape police na gendarmerie ala hinga ye so ala peut ti sara ti arrêté na aye ni so ape
7: Xavier Mbele ngbanga ti nyen si yere wala pauvreté si lakue ayeke na gunda ti akpale so si ayeke ba gigi na kodro si ti beafrika
8: gunda ti ala ayeke pendere moyinga atongana zo ayeke na ya ti yere moyinga mingi azo atene be ti zo ti yere ayeke ka wa mingi ngbanga ti so lo hinga ye so lo peut ti sara ape e yere na ya ti kodro biani ayeke kpale e ayeke aye so asara si kodro ti e awara lege ti tene lakue na poko ti gbungoli ti agroupe ti réflexion so asara si kodro ti e awara lege ti tene amai nzoni pepe ayere ni alondo na mbegwa bi mu ye tongana afuta ngo nginja ti ndanje tongana afuta nginja ti ndanje ague ague aga si ambeni ngoi afuta ni encore ape donc kete ye so zo ni akufa de ti tene lo batana sewa ti lo lege ni akanga lo ti na ya ti nyen na ya ti yere me lo yeke te kobe tongana nyen ba hunda ni la e ayeke aye so asara si aye tongana goro ama ague na nduzu ngangu mingi e yere asara si mo yeke ba azo so ayeke sara poro so ayeke vo azo hio ngbanga ti so lo hinga ye so lo peut ti sara ape me mo mu na lo kete kofuro lo yeke oblige ti yeda ti mu poko ti mo ngbanga ti so lo besoin nginja mbeni ye so apeut ti fanga adegre ti yere ayeke aye so ayeke tambula na ya ti administration na ti administration moyinga tongana yere ayeke da zo kue ayeke gi alege mbege na mbege ti baton ainsi ni peut ti wara kete kofuro e tongaso mo Emmanuel Samboli mo gue ti hunda mbeni mbeti na ya ti administration atene mo za si mo za mbeni kete tënë na ndö ni tongaso si mbeti ti mo ni alimbi ti te mo limbi ti wara mbeti ti mo ni hio lege oko ti kai kobela na tere ti mo za si moyoro maboko na bozo si molimbiti ba mbelizo susi wanganga so apeti mu maboko na mo tika ikubira na teretimo i akia yesu akia a yesu era na asin a nzoroko asin ti pauvreté na yati kodrola so afak biani nginja akeda pepe e ndosu mokeba a zotinji a ondoni na yati kodro e yesu Piti zanga nandoni, yere akengagi so si nginja atia mopepe, yere usi ake, na yati bungoli, iso aira tene pauvreté intellectuelle, mentale et culturelle. Tona ke ezoso amai na ingangondwa pe, na ambene andaraso loke nanya pe, asara si yeni aga akili a gangangu e ye tongana, iso aira tene demokrasi, so amulege yamba. Nazo ti sarango poruso ti tentene yamba e agangangu ngangu ngangatiso zasi afa nazo isu irini yake demokrasi
7: kwa singa mba iti be Afrika ti ingasu ake elutige singila mingi na zavye mbimbili swa mu maboko na isi unzi kwa singa sulaso singila nganga davibima na nduti a mashinika inale kukapa gi na yengati peko na ti meni fini kwa singa mba iti be Afrika
9: Radio Ndikiluka, radio de paix et de développement. Radio Ndikiluka, ta fanon non disiri, ngana simaingo.
0: Kota singila ngana la Emmanuel Sambulifis na genetala, za vie mbembele. Wala, la so sor de fond de kiluka nga igunda la mingi. E itena la singila so la sor de fond tisiri na tima ingo. Yon zifadiso na kwa singa nyawe, akititene imulo hoi guna. Kwa chilinga, titene ima awangu wala atene angati mama kunzi inga na ando tablo chulo. Na lango chila oso, teni mingi ema wangu nisa kiguna ndo tenti akusala wa akitikita akangwa yiso si na yata damana ngombiti, tikete kwa chilinga kala igu ima teneni.

0: Ibara Mondoye, Mibamo Warambini Gene, Zoni Gangona Luma.
1: Barasi Marie, Ayaswa Kekoya Timbila.
2: Loe Ketan Zoni Walibiani.
1: Aiki Lola Silo Ekefana, Ilegeti Leke Ngonzoni Nguchi Yongoni, Bengo Akobela, Zongondochi Mamboko Chamulenge, Gatonga Nanye, Ilimbiti Faya Kati Enzoni, Loe Kenzoni Zochi Mungo Mamboko Na Azu.
2: Natango So Ilundo Na Kodrochi Yeti Gona Mini Kete Kodroso Eke Na Terechi Ye, Mini Baba Aekeka Solo Na Azu Tilo Aeke Wunda Yi, Nyela Si Anilimbiti Sara Tenechala. Babaso aike wa mungo maboko tonga na mari ti kodroso ilundoda.
1: Moinga kusala tiala iki ngangu mingia.
2: Ai.
1: Nambeni la kutukutu ti awa mungo maboko na azo ti mari atina maboko tia turugu kbale ala muni a onani. Nga awa mungo maboko na azo so azo aike sara yiti ngangu na tereti ala aike fala, aike pika ala nga aike muambeni aike onani.
2: Ayo, ala lingi ti sara ye tonga na sofa de ape.
1: Alingi ti sara yeti ngangu na tereti awa mungo mamboko pepe tene tiso kusala ti ala ayeke ti so fini ala yeke na ya ti aye ti kpale pepe
2: so ayeke tongombela ti bumbi ti awa mungo maboko na azo na sese ti Be Afrika.

0: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali, Jesmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangabois, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Mungamba samana na limbia wete chi wangwa sango na leko chi na tondo San Stefan Ingombe. Ndekeluka.
8: Ibarala Elvire Kentomi Baroso kwa kimada fono ndeke luka alita sangutie. Ake hawa bingo tene wara hawa fango mpanga biri siyala mwambini wa kambisa. Na yachi kapati zingwa yanga cha kapati dengwa mpanga suwa ke bagigi na bageti CPS la. Mbungu na ndoti tene suwa ba mbiti suwa tene afer dit bose mbili. Nga ungocha masekanduru na sako utasi ala wara menu mungo maboko titene ala wara kusala ti maboko tisarango ni akimbrimbri ama sekasusi alundo na yati a prefecture omenetu kwa sisi tibe Afrika na lisa sango songa aki nambage chugu bongo ukusi ala soke lango na ambage niswa ii ni sato basen gerecha la kilako na chungu na ngoi chungu njapala kila ndo chugu ngoni dape ya sarasi kubila anokwa na nambage ka ndembo chigere aki akar de fina tisuli gyoti nya wara sosi aki bagi gina ati damanango mbeti nika si akizianga na pekoti be kompite sola ke masa ngondoni na tisanguti awango
7: na pekoti akita ungwa tere na mbageti kutando kwa tuti fango manga a tene kwisa ke manga tenchi bira sango sana tertu zonda le tipo sombela kiribiri
8: ni la biri ala sosia ke fango manga nika ala makambisa timini zusu si lokolo wala ni yanga ni mbumbu yitulo bienvenu ngaru koliso longfa a pekoti ai sosia si na mbageti nika na tango sola ni si wa amu supermarché Ryan asangoni na nga chonja vila bisayo
9: wakambisa so afatene ala so bitena davancha la sinike bala so ala ke nango ndati kwa lichini pepe. Lofati ya zango wabako wa nduchini, akengbi na kibia François Boezesi ya Muyanga, na pekoti so ndo kwa tira ya nakbi. Aunda lo, kivyane se mjiroso lo sare chinga ngu na terechala, lo kiritene, lo sare chinga ngu oko pepe. Iyeso mbi inga, lo mba boko na mbibeli la, na kapati mbeni zoso agati bani, lo mbeni kubusi na zoni alipika patarada. Lakura eti inga, tenche la binando chala, wakambisa so atene. Nando cha mbeti so, agana bila nisi suma boko da, atene, nisi ni bumbi chisara shoni, gasi anilasi anitaratista ya chinga ngu na ndochazu. Mbeni so boto leti ii, ti bon kambisa chambi nambati lo soa on, lo fatene na centre d'instruction militaire so, anye ke na pasa chitene a zo gwa bani. Tona wunda tena lo nado timbi na bia François Boise lo fatene, lo kigoka kalako lako yako, lo tengbi na ni pepe. Wakambisa soa fatene, ni inga Charles Masse pepe sini manga tencho lako pepe. Nambege a soa bite nando cha tonga na firme Junior Danboy, Eugene Gaikwese, lo tene ni inga la pepe. Na kapati kongonda chou nango tena lo, bief nungaro, a wunda chene akiru tena wuna yegi chako fron. Tenti so zango aboko nando chini so, ni inga ndani imprimpre pepe, yeso asarasi, niklisa kwa chini, nga lichini, azushikuwa pepe. Kapati dengo mangaso, aluchitongaso, akikiru tiba yegila so, na kapati unango tene chi, awa bingo tene, awa mungo kocha parti sivili, nga nanti, ala so, ala kibuko kochi, ala so abite andochala. Idabecha la sumbi na ibia François Bozeze, firme Jonard Danboy, Eugene Gaikwese, abite andochala ndalti yeso irni crime contre l'humanité, amine yeso abagigi, ambege chubo sembele, bwa, na bongi, ti ondo azeti fononziki, ngusa kuse andoni gomba ya atis na zeti mbango, ngusa kuse andoni balako nokta.
7: Tigre Marie na yati wakanato na nguiti sorongo akuta zotenti ala soa kinandotia masekanika akite akbali aga na biko akosu.
8: Nila na acha pika nguwa patarani mangotera ke dapesia unji na usu usu usi asara si yati batanika aluchi na geretilo. Asi do bonor kolingi abemendo andoti tenesunda chida fono ndekeluka.
10: Yini atondani na lango balako chinze sui keda ake nangosu si akuta zoni aitiza na sisi mbeni fini bumbi cha maseka susi akisa akusa andalti kete ngue andaka sumbi ni bumbi nyake dawe na mangolo kwa kwangu rama susa ki mukonzi ti amasekati yati wakakwe amasekati grimarini aye anko kusala tingbe ne bumbi ni sopepe
11: non seulement le sala akusala susi imuna loape ayini kwa gilo akola le sala ni e nata dernier temps so aka ti avbg so le kouturni a sisingona grimari e akenando susi a demambagi nambagi ta jeune ingba ikene akenzoni izana sisi bini biro adok
10: akimbeni sango susi Alfred Godon beni masekati grimari aye danani
12: ajina mekonto papona bini biro Mais ambena sangonisu iwara fatene kota wa kwa suchi bada cha masekati kwa kuchibe Afrika gina batachi bongi amuyanga titenesi akiri nangweni mkonsinisu na ndochi mbatachi kusalani
11: mbinga kwa mbitukambeti bizana kupi suprefe bizana kupi merti grimari e bizana kupi sekretaire permanent principal ti conseil constatif ti genesti a Guatene et soit passé kaso a respecté un règlement intérieur na statut ti conseil constatif a pair il fallait que a rétabli gilo aza conseil constatif ti jeunesse na c'est tout est-ce qu'il y a un règlement intérieur
10: sina mangolo akigi akusala na legitime jaso si anye ke sana kusala si ni muchi teneni sana na yeso ti riperol
13: bi sombi ki garanti a texte ni petit d'agi tene désordre a ti d'abe la sindi sum petit bi tene yel solo sa so a doati sur soi en ani na ketengo ti tene ton la yo a legi goué iba gereta ni zonia we si a inga décision la imu
10: ti ndembe so amasika ti mbageti grimari akikuchi tene akotazo akira sa ameni finika pa ti sorongo amena masika so si a lingi ti tene amuma boko na ala si ana tonda ti akusala ti ala andaka mokonzini so si ala ke ti ala kusala ti lo so afangbanga na ndö ti lo na bikua ota so akotazo ti dengbangbanga ti grimari afa so lo yeke sara akanka ti nze oko ndali ti so lo sali ti ngangu na tere ti wali ti lo
7: WHH ambala kusala kusala ngangu mingi ti mumamboko na amaseka ya ti kanga lege na kpali ti wango kusala
8: ni la na lege ti pialo ti lo so airi ni ndara ti kekere ke so azia nga ni ala na ngu sakusa ndöni baluse na use ndokua ni ahunzi mbeni biri ti fa so na bikua ota so na gbata ti bongi akusala ti ala ti fango ye na azo ti si alingbi ti wara kusala na pekoni so awe ayeke hungo ti ala nduru amaseka mbrimbri nduru na saka ota so alondo na ti akomanda omene ti kota ti beafrika si abandu ni na ya ti pialo ti maingo so i ma sango ni na yanga ti destin de bonheur wilicom
14: tondo ti bongi so ayeke na gbe ti le tapepe WHH afa atene alondo na ngu saki use na ndöni baluse na use ti si na ngu so yeke daa hungo ti amaseka asi saki use na ndöni ngbangba oma na so si amanda ye na ndö ti batango asusu fango yaka lekerengo kururu nga na fungo bongo amanda ngoi so si amu lege na amaseka ti tene ala wara akusala na yâ ti akodokomanda ti ombela poko lobai kemo waka sangamba iri nga na mambere kadei varis kpana oko ti ala so si amanda ye na gbata ti mbai ki lo fa lo tene ye so ni manda lingbi ti tene amu lege na ni ti tene e bata asi wâ ti ni
15: aforme e na ndö ti couture na pekoni ala mû na ya amachine présentement mbi si gi na machine ni e commence ti sara kua déjà na machine awe mbi ba yeke mbi sara ambeni akeke ti akaba ti mi mbi ka mbi e moke 500 pe mbi e fume bongo ti mbi wani
14: na mango oko ti asikodro so ayeke na yâ ti akodro so si pialo ti ndara ti kekere ke afa ye na amaseka daa fango ye na amaseka so ayeke mû ande lege ti tene akiri na gbe ni warango kusala pepe ti amaseka solange makanda mokolomboka so ayeke kete komanda
15: amu lenge ni veni ni ala ga ala témoigner ambeni awara ye ti maboko ti ka ambeni asigi na mosoro ti de na buze donc ala peut-être du sengi ape atene ala amaï na gigi ti ala
14: na mango ala so ayeke na ndö ti bongbi so ayeke na gbe ti le tapepe WHH pialo ni ayeke gi ti tene afa ye na amaseka pepe me ti sara si amaseka ni alingbi ti tene awara mbeni ye ti sarango ni alexi mbeti gaza ayeke na ndö ti pialo ti ndara ti kekere ke
16: ayeke nzoni sara kusala ngangu ti tene e mû maboko na amaseka so si alondo ti manda ye na ndö ti sarango anzene nzene akusala ti maboko ti tene ala mai na ti akusala so si ala yeke sara na mbage ti e yeke sara kue ti tene e mû maboko na amaseka ti kodro ti biafrika ti tene ala mai ala gue na wuzu
14: ala so si ayeke na ndö ti pialo ndara ti kekere ke ayeke ku mbeni kusala na mbage ti akota azo kodro ti tene asara si fango ye na amaseka so angbala kue
7: na mbage ti sato basin so ayeke na yâ ti vakahago bongo 5 la tongana lakuangu nzapa ayeke pika awe so azo ni ayeke gi na yâ ti ngu
8: ni la mene ada alege popo tongondo ni nga si angu ayeke luti na mbage ni ka ayeke ye so si asara si aso lango na mbage ni ka ayeke hupono lakue nga si kobela nga ayeke za ala pepe sango ti jeff dao
17: gi na secteur sato basin tambulango ni ayeke ngangu na poko ti ngu nzapa apopo to amu alege kue ngu aluti na gba ti ando so ayeke na yâ ti vaka ni na yâ ti ambeni agbagba ngu asuku alinda yâ ti ambeni ada ulrich jeveille angiwala oko so ayeke na mbage ge ye lo fa pasi ti ala
18: nzapa pika ye yeke na kpale ti duti inondation partout e accès ti hongo ni osi adape derni ngu nzapa so apika so alinda même da iri iringo juska na gigi ngu nzapa ni asuku mingi azo na e saraka ambeni afo fondation na terrain parfois azo ni amonte hauteur corps mini aguna yanga tu porte ni titana moko hauteur singa pana pika agalinda pe magre so kwazo tonga pana suku mingi so azuna moko sac abiako na ndo ni titana empêcher kwa gilina ngotu mu japan
17: yeso agana kwa lemingi na ndoji du titia so sac na mbagege pechila kwa ibona bedi mama so mbachi mu mena mulengeti lo logibet lo tendi senita mulengeti mbagege
19: nda pana pika kawezo anguna luti des fois gilinda ta da angun kuna mbili ya minga pena ga palia mini kana na nguna peso asasi ya kiti teta mingi ya soa kunala na hospitali.
17: Chimari spefio, makunzi tikete ngueti vakati gubongo uku, yesu akemini kwale oko pepe teneti nzoni duti, andaka aekembeni nga teneti senita soa kenamba gigi.
20: Ake depi nguna ngu, leye ki demateti ngu japana pika ake lidatiazo, ati soa kuluti yangu ngu ake dunayani, ake gana paleti kobila tona, palidisme, parazite, atentia ibula soe ki matentu nga nambagi, ake important pour le moment ati kartiti ini. Ati tene a drene nguni epi a asenir kamen kartye na itene gwa on si zukwa tamlan zuni.
17: Dans secteur sato basen ti vakati gobongo oku, na popotia da songu asiani, lege soa ke da pengana ngangwe tene ti seni, alo so ak nambage gen akuti tene so kwa ya mi roti tene ala zutin zoni.
7: Nga ake bumbi chawa bungo koko chawa kusasu ngo chala ake balako nanduni miumbe si ala za ambini ambe chi iso ala fangon chipe chala da na dawachungu obyo na lango utachi ze soa ono.
8: Ala unda si tene ala ke gire chamele na chiko tosi alimbi chi tene ya tambula njoni ima lo solo ke moko nzi chibumbi ni Hubert Binda je na singa tisa guna la risa na ilo.
21: Na eti mbeti so igwesi muna igbeti kodro ete na tene ti tene amana nduzu nginda so awa kusala ti na 40%. Si a pension ete ne ifoko amana nduzu na 35%. Ingana yani ete ne mbeni dekre ak daso wa ye na tene dekre d'application ti statut general de la fonction publique so akota tene ak na yani mingi. Nile yumda na igbeti kodro ti tene lo su mboko tulu na ye mbeti kota ndiaso tene abagigi. Na yu ushoso ete ne na ye. Iba tongana aita asi na danganga alaba kwa aike mingi. Nila yumda na ita ti tene agi angangu akbakuruso agana na ya ti adanganga ti si admu nzuni tonga naita si umdanga tene ngoisu idaso a finya kote asigi mingi nile umda ti tene aita ti eso ak mutonga nazo agitina tuko njuna pupuna katita so ayer na tene renforcement de compétence tala
8: ake le Hubert Binda di sina unjungo cha sangoswa ande loke geneti
7: na kodo wande mbumbu na mbage chikongo jipanda bia chikodonika Felix Tshisekedi na biku ushuswa mwaguda chizi ya ngatumini kapa atizo ake chipika ngopata ndali chisiri dubu mingondo oko ngana lekera ngo kodoni
8: nila lutena ina limbu chitene atonda na chamina kubata chikodoni tonso balu senandoni omeneko jenisi agana kongo ndani ande na mbage chiki nchasa so kene li kodoni si ya pika ngopata ndali limbu chitene ya bagi gii ande na ati nze uta ngasi ala soki nandochi mbatali ya chikama kite ya chisujite sivili ngana acha danza pala kwa sya ira la tenela ga kuka pana ti pikango patarasu me amena bungu tsho ngati tenela bungu mbe si akijanda la yamana tegeni
7: ngana Tanguti awango na ndemboti gare ake akarte finati suli ke tinya mwaka namba ki tikoko ansi ake tondan na pekobe komite su.
8: Nila elvi na ngonga utande su mala ke timi na sante esprisi ke kereke na akongonga su FC Corollaire ke timi na FC Foyi.
7: Ndemboti gare na kodo wande ake kapati sorongo ala su ake ndemboti ligi ti champion tingu su eke da na ngusu ake gande si ya tondani biri wa bagi ki namba ki timu nako.
8: Nila bi ake atira ju sorti ligi de champion ke lingi biti tonga ndani na nze timu kaso ake gasi abumbi ba Luta na umene susi ya kekwande kapada sarabi afabi ya susi ya limbiti pika nimbole na lena la wena popo ni mo limbiti wa bumbuchi remadu so kechimbande na Arsenal nga na Inter andaka Paris Saint Germain na popo cha mde mbochi lu kechimbande na FC Barcelona Manchester City ngasi na Aston Villa itabeta la su mandakuna ketuane ndani na nde lango miombe tinte chumfu kaswa ikiga
7: nga federation ti konsebe Afrika la ndali ti ya aswa kisa nde mbochi rule akudati tene azianga ti mbeni kapati fangwina la mbeni biri
8: nila ima.

kale ke sukar wala da tendone kai je sisir ka beci mo da sukar wallahi mem da magoshi mo zo wallahi beci mi ko mo da sukar

0: kotara sosi ya mandaye na bata ti mbaiki lo fa lo tene ye sosi ni mandale ngi titi na mulege na ni titene bata si wachini
1: a formé na ndo ti couture na pekoni ala muna ya machine présentement bisigi na machine il commencé ti sa kwa déjà na machine nao libake be sara amina keketa ka basi mbika de moke 500 pembe fume bongo tumbi wani
0: na mango kota si kodro so eke na cha kodro sosi pia lo ti ndaka ti kikireke afaye na masekada fangoye na masekaso eke mua ndelege ti tena kiri na gbeni warango kusala pepe cha masika solange makanda mokolomboka so eke kete komanda ti bwali
1: amu lengeni venini alaga ala témoigner ambeni awara yeti maboko tika ambeni asigina mosoro ti denabuze donc ala petit du singapé tena ala maina gikitala
0: na mangola so eke na ndoti bumbisa eke na gbeti leta pepe WHH pialoni aeke giti tena faina masika pepe meti sarasi amasika na lingbeti tena warameni yeti sarangoni Alexis Mbeti Gaza aeke na ndoti pialoti ndaka ti kekereke
2: Akinzoni isa kusala ngangu chitene muma boko na masika susi alo nuti mandaye ando isa angwa nzinzi na kusala tuma boko chitene ala mai nati ya kusala susi ala kisara nambagi chie ekisara kwa chitene muma boko na masika chikoto chipi Afrika chitene ala mai ala guna uzu
0: ala susi ya ikinandu chipi alo ndara chike kirike aike kumini kusala nambagi chako tazi kodro chitena sarasi fangwe na masika su ambala kwe
3: Ala songa seke koka panati u setemingo tereso abateneti basenti Congo ala siaye da site na sa kusala tonga so mingi hitimu na nduzu afango ya Canada giti batango yi songozo na ata kodo so seke na ti basenti Congo ni
4: mungo yanga so abagi gigi biri na unzi ngoti ka paso na Yaoundé na Cameroon mungo tia zo ngbangbo u se so koka panayani eda lutin diko
5: Kota chini ngo teresu si afsale ke kichi tene ya kiri nandochi ako desu lani si ako tarai ke falani na yaka soa ike bata yesu angu wazo wa bata sese ya bata angu nga si asara si anyama soa ike neacha sese wala na yacha bako adu mingi silver sombo ike saa kusala na mbage chundo kwa chibe nika soa ike bando nandochi ngu na bako ike fanzoni chisa angu kusala na agroekoloji na chibe ya Afrika
6: kwa deti agroekoloji alitena mwatena mfaya kaifu mokbini yape mokbini mokibubake kita anyama soa ke Na isese, tona mufaya ka mudoji tene moza usia keke na milioni. Iba, na sangwa marako de tungaso, mule gine itene, iba nzoni, paske mwagi warande, yeji pekoti fango ya kachimo.
5: Na mango armel chi rituanga solo yuki oko, chala soye kina chibu mchawa fango ya kachibe ya Afrika sundo yine yike senop kaf, sito gana asande kusana na igwe ekoloji. Fada yike sa ande si amai fango ya ka na sango kusana na ayoti amunju pepe.
7: Tunga na yike faya ka na kode soa kutara yike sara iba, na yike batai kuswa kinguru yi, na yike bata aussi a lingwasa ya kasosi iwani limiti yuloni iki gwande ti ku na mbageti ya kodro wande ti gati muna ya lingwasa ya kobepe me iwani iki lu a isosi a amilingiti kotwa limiti teni na ala iki tuti na seni aussi
5: ti mari flor feidoan solo iki mkonsi sarawi si soa iki bando ti sarangu angu angu na ikra ndo kusala chala iki sarande kusala ngangu mingi ti fande ye na ala soa iki sara kusala ti fango ya kachi ngu angu
8: iki na ambini a bumbi chambi na wafango ya kaso ala iki faki ya chi ngu angu iki sa kusala na tere sala na legiti angu angwa su ala ikina niko joni suwa ki ngu angwa chikodo si yuveni titene ide ala na chisa asifadi ngu angwa na limbi si gadbani
5: ako tatene suwa sigi na ya chichi mingo terechi ya hunde chingu sa kusandoni baluse na umene aluchi mingi na ndochi atene suwa batene chisa angu kusala na ayechi ako tara suwa limbi chisa rasia gana kobe mingi si abataye suwa angu wazo nga natene chi justice klimatik akusala suwa batene chitongombe la mingi nga nando chitencha ariko ekoloji abanga gigi na yani edalo chindiko ya unde dafonono ndekeluka
3: asango nangba chona ndo dafonono ndekeluka ni ya ke sindika si ala sosi ya ke magistra ala si ya ke unatene nando tene sosi ya ba martial pa banji
4: na atimbe ni mbeti sango swaba gigi pili hawa fango mbanga fabianiso tene ti fango mbanga swaba wa wango ba pepe tene ti puruso ye ke mamuri set monte psimiso ye ke mokunzi ti sindikani na singa ti kristo roja Jordan Badingbe.
9: Ibachi yoko ti politique na yana pe ye ti pouso na yana pe akimbeni litige na ndoti terrain na ndoti sisi et en dehors cha a fonction ti a zoomé donc ye so passé a coup et blessure et puis avec destruction de biens so a ka ye so a yigatena infraction pénale so politique a keli na yana pe donc collective wa fango mangazo vu cha pièce ni loko bande ye so a lo limbi chita lo sara e comme so fadembe que tena la i ndoso e que commenter ka decision so angba chita ne afang mangana pe donc que zande lo serenite ni chita ne lo bulu chulo lo fang mangana legeni en son âme et conscience

0: Ele bumbi pikango mozoko ne sina orfi. Ele tu wapango mozoko ni aki. Hachem, il y a un mozoko de mon garçon, et de banque bongalim de Teleti, Kwasinga Mbaiti Be Africa, Solasso, Emmanuel, Samboli Fils Nagyano, la Gatinete, Nangbangatine, Bungula Goutine, Faifo, Azala, soit qui a leader, encore dit Be Africa, et formel, Fana la Côte de Kousalani, et Nangbangatine, Gala aussi, hier, Wara Pauvre, Ti, Aki Ngunda, Ti, Kwali Nakodoti, Be Africa, Imam Baye, Ti, Be Africa.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Ouganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Azuko seke ma dafono nonde kiluka e barala yekinati tangati kapati kwa singa mbaiti be Afrika ti yengasula si yeke luti mingi na nduti o luti tia zona lege ti konomi so amulege si bumbi ti bungoli wala groupe de réflexion abatilo atene aikenzoni ti faye na alaso aike akutazo na kodoro si ti be Afrika.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Kutara zapi mbili sweke ginda chayi na senda giti bongi asigiawe. Kutara ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Samboli, ibaranga wa mangoi.
7: Na nduchi tene tiku nominga na duchi tia zo, bumbi, tiku bungoli, abatilo atene kenzoni afaye na a kutazo chi korosi tibe Afrika. Meala lingi tite na hii, mbangati nye, si bumbi so afatene so polili.
8: Singila, a group de reflection wala bumbi so a tiku bungoli itilo, lo batilo atene, inga pe ala so awarapasa tisara kusala ti poroso na kodro tiye, inga pe ambena ye atiala. Yeso atiala na bungoli tiala ala batene aye tonga na sociologie, nga na psychologie, ake yeso adwati tene afanala. Et tongana ala inga, yeso ake sociologie, ala ke inga, tongana nyesi amolenge ti kodro ake dutinani, legioko na psychologie tongana zoso mobal lokena kpale dutingo tulo akena lege ni kwa pepe mais inga pe tona faaye ni so inga pe ala petit muni ala sara na kusala endoso ala tene tongana ala sara ye tongaso inga pe akpale so abambrimbi a kpale ti futangonginja tia munju voko na ndanje inga pe aeke kai bagati so akpale mingi so angurubia ti kodro ti awara aketene ti futangon ginja ti ndanje ti a munju voko e ndoso moba kuta biati gabon elaji omar bongo na lani susi lo gangage ti baton si lo petit munga maboko si siriri akiri na kodro ti le tene ni tongana nike tambula na yati kodro ti ni nike bayati leti a gabone tongana ala kena vundu ni inga ke ala kena vundu tongana ala kena ngia ni inga ke ala kena ngia e tongana a kotazu so nzapazi na ala lege titene ala libya na ndoti kodroti si ala sara tongana ni pense akpale so kodroti ya kena ni mingi so mbege ni alondo na futango nginja tindanje tiazo baleni alimbi titene akiri na poko bake atene so asigi na yangati El Hadj Omar Mbongola. Et Bungoli groupe de réflexion sur so, à la Bumbi Fadé Terre, Nambegeti foyer de charité, Biani à la Gonga Titene Tene, Nanduti à Bale, Ti à Futangon Ginja, Ti Ndanje, et Ndoso à la Gatene Atene, Ba, Kosa Zuso à Gofareti Wara, Bale, Nambegeti Purusu, Ake, Diabokasa, Ake Mbangati So, Kofro, Aungi, Nayati Gogoro, Tilita, le Mufade Lege, Tigwe, Nambegeti Libi. Ti baton on est ici colonel Kadhafi a petit mouna le maboko si le limbi ti ga ti futa ginja ti ndanje ti a munju voko banga ti so nango iniso biani mokeba a molenge ti manango mbeti ti kuta dambe ti so université nga na ti keteni a la zufade na lege ti de Congo atnezasi le futa ginja tinje ti a babatiani tongaso a la petite ne a la vo a tenu sous singurubia wunda titene à la vo et ngonjo tia la london dosso ndaliti ayiniso et à la zone à légué ndalini légué encore Nangoi so kolimba akafade na ndoti mbatatigbia akozo amutineri so si ngondoti be so alonu nambigiti aturugu si ala kanga legenalo silungba na pale alimbi nga baloko tongaso akendaliti nginja tindanje ti aturugu e tongana moye atene kusala ti turugu atambula legeni si ninja ti aturugu akena legeni kwa pepe mbegaba ake sara ake bivundu na beti ala ingonjo ake sarala e meme akutazu ti ala atentena ala ala ke mani ankora pengbanga tisu pale ti kofro ti ala ake isu aso beti ala beni isu alimbi ti tine azana ndoni ake isu ayatene injustice social tongana mbeni ya ake da za si akpendia ti sarango ayeni tongana yeni atambula na legeni tongana tisu andia afani banga tisu mbeni zu oko akena nduti ndia pepe me tongana azandia nde si asara yeni nde a agakpali awe e ake ayesu asara si mango tere ake na poputi a molenge ti kodro pepe a lakwe a groupe ti reflexion su agatene atene ba a molenge ti be Afrika ala ke duti njoni pepe ala ke teye njoni pepe e ake yeso aza vundu na betiala banga tiso tongana azo kwe awara yeso atene minimum pale ake da pepe me tongana bati azo ake tepembe si ake gimbege ti azo si ake duti njoni ake yeso apeti gangana pale na yati kodro e ake yeso ake ba de fois a la souci ake na keteye ake ba ala ke fa polele na lezo ke biani ala ke na ye e ake yeso azangangia na beti ala so ake tepembe so ape e na tapande moke ba na tanti David Ako warangongija agangangu lo zana sese yeso aira tene empereur national hein ti baton ainsi le gananginja na ti kodro ti bukasa ake carte d'abonnement sanitaire ake yusu aganga na vundu na beti amolenge ti kodro na ngoisu patasi ake fan na ndoti biati kodro le sigi na yusu atene contribution au développement social ti baton ainsi a fanginja ti a munju voko tene ekonomi ti kodro ti alingi ti tene a tambula legini e ake a pali ti akofro so la si asara si vundu a sa ake na beti ambeni amolenge ti kodro e comme kofro ayeke ape moyeke ba legi azi na azo ndende ambeni azo so bungu ala yeke na agbu beti ala gba ala yeke ndi ala yeke oblige ti ndi ngbanga ti so ala hinga ye so ala peut sara ape ala yeke oblige ti tene ala ndi e ayeke gi na ngoi so si akpale atonda ti bango gigi na kodro ti ye atene ti azar gi na ambeni agroupe so airi andö atene aninja so ala yeke sigi mo yeke ba aye ti ngangu ayeke na ya ti kodro ni me aturugu le fait que ala ma tere ape police na gendarmerie ala hinga ye so ala peut ti sara ti arrêté na aye ni so ape
7: Xavier Mbembele ngbanga ti nyen si yere wala pauvreté si lakue ayeke na gunda ti akpale so si ayeke ba gigi na kodro si ti be Afrika
8: hunda ti ala ayeke pendere wenge atongana zo ayeke na ya ti yere wenge amingi azo atene be ti zo ti yere ayeke ka wa mingi ngbanga ti so lo hinga ye so lo peut ti sara ape e yere na ya ti kodro biani ayeke kpale e ayeke aye so asara si kodro ti ye awara lege ti tene lakue na poko ti gbungoli ti agroupe ti réflexion so asara si kodro ti ye awara lege ti tene amai njoni pepe ayere ni alondo na mbegwa mbi mu ye tongana afuta ngo nginja ti ndanje tongana afuta nginja ti ndanje ague ague aga si ambeni ngoi afuta ni encore ape donc kete ye so zo ni akufa ade ti tene lo bata na sewa ti lo lege ni akanga lo ti na ya ti nyen na ya ti yere me lo yeke te kobe tongana nyen ba hunda ni la e ayeke aye so asara si aye tongana goro ama ague na nduzu ngangu mingi e ayere asara si moyeke ba azo so ayeke sara poro so ayeke vo azo hio ngbanga ti so lo hinga ye so lo peut ti sara ape me mo mu na lo kete kofro lo yeke oblige ti yeda ti mu poko ti mo ngbanga ti so lo besoin nginja mbeni ye so apeut ti fanga adegre ti yere ayeke aye so ayeke tambula na ya ti administration na ti administration mowenge atongana yere ayeke da zo kue ayeke gi alege mbege na mbege ti baton ainsi ni peut ti wara kete kofro e tongaso mo Emmanuel Samboli mogu ti hunda mbeni mbeti na ya ti administration atene mo za si mo za mbeni kete tënë na ndöni tongaso si mbeti ti mo ni alimbi ti te mo limbi ti wara mbeti ti mo ni hio lege oko ti kai kobela na tere ti mo za si moyoro maboko na bozo si molimbiti ba mbelizo sisi wanganga so apeti mu maboko na mo tikai kubira na teretimo i akia yeso akia a yeso era na asin a nzoroko asin ti pauvreté na yati kodrola so afak biani nginja akeda pepe e ndosu mokeba a zutinji a ondoni na yati kodro e yeso piti zanga nandoni yere akengagi so si nginja atia mo pepe yere usi ake na yati bungoli iswa ila tene pauvreté intellectuelle mentale et culturelle hein tona ke ezoso amai na ingangondwa pe na ambe na ndara so luke na nyape asara si yini aga akili a gangangu e ye tonga na iswa ila tene démocratie hein so amulege yamba nazo ti sarango poroso ti tentene yamba e agangangu ngangu bangatiso zasi afa nazo isu irini yake demokrasi
7: kwa singa mba itibe Afrika ti ingasu ake elutige singila mingi na zavye mbimbili swa mu maboko na isi unzi kwa singa sulaso singila ngana davibima na nduti a mashinika inale kukapa gi na yengatipiko na timeni fini kwa singa mba itibe Afrika
0: singila mingi na la Emmanuel gi na yengatipiko mwangachati ingaswa unzi la swa wae singila na zoko ima mozoko na gato bivin siri mozoko na tena limbisanga mama ki mune pasatine igui warade terena Jefferson Zigaraba ndale ti wango ti nzoni duti

0: ye wabe Afrika tiko lina ti wali meni kobe la swa dirini Ebola awarani na to ti kondrose se ti Kongo dipanda ngana Uganda
1: akodoso kwa angu akodoso alimbi ti wakubi la so le yoko tongana kodose ti be Afrika ataso ale ti wakubi la ti Ebola na ti kodori pepe
0: ti bata wabe Afrika na terati sioni kobe la so ndokwa gbena gaso bate neti seni a unda na zokwe ti bata le ti longanganga
1: ti bata terati mo ti bata asewa ti mo alimbi mo pa gire tango boso sukula maboko ti mo na ndoni ngunga na savon fani gbani na ti lango oko oko
0: ngba yongo na beni zo so sa kobe la ti chofengo tere lode wala simene asigi na terati lo
1: nduya maso alondo ti kui na ti ngunda pepe we loro iyo na danganga so ke nduru na terati mo tongana mo baso mo wa kobe la ti chofengo tere
0: tongana mo ba meni zo so sia sa kobe la ti chofengo tere wala menya sigi na terati lo go iyo na meni danganga so ke nduru na mo ti tene wala mo ire numero vert 12 so aike sa akusa la lanabi senge
1: ikwe izileti inganganga ikwe ikanga lege na Ebola
0: so aike tongo melatindo kwa gbena kwa sa vate enti seninga na wabe Afrika ngana zo so mambo konalo
2: Radio Ndikiluka aike ya wagusinga bali osio na ndoni na yata kita kodro tibi Afrika
3: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndeke Luka.
4: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndeke Luka.
5: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndeke Luka.
6: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndeke Luka.
7: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndeke Luka.
8: Priva, Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndeke Luka.
9: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
10: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
11: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
12: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
13: Lola, Emfaitanaise, Radio Ndekeluka.
14: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
15: Bombari, Pedon Fuguet Fedangamo, Radio Ndekeluka.

0: Florentin Dicho Ibarala mingina batangafo sangoti insekela batatala kana bigi batangafo
1: Idrisseya Ibarala Ibara au mongo da fonon de kluka kwa sangoti batangafo la so amuiti gona ina mbageti mwenso ak kilometre balisuniku tigongo na mbageti kama kuta so mini eti vundu asina mbagika nini atambola gi na bikwa ako so akena mbageti kete kodrosu ak mwen amina koli use so akone ak batia mlenge kuna wali nga akone ade lumu wali pepe si ala sara kambati ngonda so ala sara titene ala gina kome tienga tela ala sara kambaso ake anwen si ala sara ntimuna akutanyama na pekoni ala gotiba kambaso andaka mbini kutanyama lo tina leti kambani si deretilo angwana yati kambani si lo sara ngangu luti ngangu si lo kambaso lo onani nyamasu akaye
2: nyamasu aerini zebre na yangati sango zaranga
1: si lo tina leti kambaso ala batala tena si wara nyamasu ti falu wala lukuya we wala ala gotitene ala falu mba wana kisu aita so agumbi ala si ala wara nyamasu ala pikalo lo tina tingu ti omfafa nguso lo tina yani ake na mbageti buwekasu ake kilometre balako na mbasambala ti legeti batanfoti gogo na mbageti kamakota si aitasu aere mwini masika kulisu lumbati benango na letingu si nduru nala ala mutene atingoso nangwesu ala kona atingoso ala kusu nduru na ndosu si nyama susa tida pika longo metitena ala falo bieni mawana isu utu lusigi na mamboko tulu usi natingu silu pika akoli usi sukwe ala ti

0: Kaluka s'adresse à tous les centrafricains, de Berberati à Obo, de Ndeli à Bongassou. Ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, dans les stades. Dikeluka, votre radio de proximité.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
0: Dosso. Afrika.
6: Azuko sekema dafono nonde kiluka e barala yekinati tangati kapati kwa singa mbaiti be Afrika ti yengasula si yekiluti mingi na nduti o duti tiazu na lege ti ekonomi so amulege si bumbi ti gungoli wala group de reflexion abati lo atene aikenzoni ti faye na alaso aikakutazu na kodori city be Afrika.
5: Ici, la Centrafrique.
0: Dosso. Bay Africa.
6: Kutara zaki mbili sweke ginda chaye na sinda giti bongi asigiawe. Kutara ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Samboli, ibaranga wa mangoi.
6: Na nduti tene ti kunuminga na duti tia zo, bumbi ti gungoli, abati lwa tene kenzoni afaye na a kutazo ti korosi ti be Afrika. Nala lingwi ti tenayi, mbangati nye, si bumbi so afatene so polili.
7: Singila, a groupe de réflexion wala bumbi so a ti gungoli ti lo, lo bati lwa tene, ingape ala so awarapasa ti sara kusala ti porosu na kodro tiye, ingape ambena ye atiala. Yeso atiala na gungoli tiala ala batene ay ye tonga na sociologie nga na psychologie ake yesu adwati tene afanala ye tonga na ala inga yesu ake sociologie ala ke inga tonga na nyesi amolenge ti kodro ake duti nani legioko na psychologie tonga na zoso mobal loke na kpale duti ngoti lo ake na lege ni kwe pepe me inga pe tonga na faye niso inga pe ala peti muni ala sara na kusala e ndoso ala tene tonga na ala sara yeni tonga so inga pe akbali so abambrimbi a bali tifuta ngonginja tia munju voko na ndanje inga pe aeke kai bagati so akbali mingi so anguru biati kodroti awara aketene ti futa ngonginja ti ndanje ti a munju voko e ndoso moba kuta biati Gabon Elio Omar Bongo na lani souci le gangage ti baton ainsi le petit munga maboko si siriri akiri na kodroti le tenen ni tongana ni ke tambula na yati kodroti ni ke bayati leti a gabone tongana ala ke na vundu ni yinga ke ala ke na vundu tongana ala ke na ngia ni yinga ke ala ke na ngia et tongana a kotazo so nza pazina ala lege ti tenen ala libia na ndoti kodroti si ala sara tongana ni pense akbali so kodroti ya kenani mingi so mbegeni alondo na futango nginja tindanje tiazo baleni alimiti tene akiri na poko baake atene su asigi na yangati El Hadj Omar Mbongola e Bungoli group de reflexion so ala bungi fade tere na mbegeti foyer de charité biani ala gongati tene tene na nduti a kpale ti a futango nginja ti ndanje e ndoso ala ga tene atene ba kozo so agufare ti wara kpale na mbegeti porosu ake diabokasa ake ngbangati so kofro awunji na ti gogoro ti lita le mufa de lege ti gwe na mbegeti libi ti baton na yesi colonel Kadhafi a petit muna lo maboko si le limiti ga ti futa nginja ti ndanje ti a munju voko bangati so na ngoi ni so biani mokeba a molenge ti mbana ngombeti ti kuta dambeti so université nga na azi keteni ala zufa de na lege ti de Congo atnezasi le futa nginja ti nje ti a babatiani tonga so ala petite ne ala vo a tenu so singuru bia wunda titene ala vo e ngonjo ti ala londo ndoso ndali ti ayini so e ala zo na lege ndali ni lege oko na ngoi so kolimba ake fade na ndo ti mbata ti gbia a kozo amutineri so si ngonjo ti be so alondo na mbege ti aturugu si ala kanga lege na lo si lo ngba na palin alingbi ngunga baloko tonga so ake ndali ti nginja tindanje ti a turugu e tongana moye atene kusala ti turugu atambula legeni si ninjati a turugu akena legeni ko pepe mbagaba ake sara ake bivutu na betela ingonjo ake sarala e meme akutazu tiala atentena la ala ke mani ancora pengbanga tisu baliti kofrotia la ake isu asobetela ben yeso alimbi sisi na azana ndoni ake isu ayetne injustice sociale injustice sociale tona mbenya ake da zasi akpendia tisarango ayeni tongana yeni atambula na legeni tongana tisu andia afani banga tisu mbeni zu oko akena nduti ndia pepe me tongana azandia ndi si asara yeni ndi a aga kwali awe I ake ayesu asara si mango tere ake na puputi a molengeti kodro pepe a lakwe a group ti reflexion su agate na atene ba a molengeti be Afrika ala ke duti njoni pepe ala ke teye njoni pepe e ake yesu aza vundu na betiala banga tiso tongana azu kwe awara yesu atene minimum pale ake da pepe me tongana bati azu ake tepembe si ake gimbege tiazu si ake duti njoni ake yesu apeti gangana pale na yati kodro e ake yesu ake ba de fois ala sosi ake na keteye ake ba ala ke fa polele na lesa zo ke biani ala ke na ye e ake yesu azanga ngia na beti ala so ake tepembe so ape e na tapandi mo ke ba na tanti David ako warangongi ya aganga ngulu zana sese yesu aira tene empereur national hein ti baton ainsi le gananginja na ti kodro ti bukasa ake carte d'abonnement sanitaire ake yesu aganga na vundu na beti amolenge ti kodro na ngoi su patasi ake fanna ndo ti biati kodro sigi na yesu atene contribution au développement social ti baton ainsi a fanginja ti a munju voko tene ekonomi ti kodro ti alingi ti tene a tambula legini e ake a pale tia kofro sulasi asarasi

0: Si la kwa aikina gunda ti akpali susi eke bagi gina koro siti be Afrika.
1: Gunda ti ala aike pendere. Wenga tongana zu akina yati yere. Wenga mingi azu atene beti zu ti yere aike kawa mingi. Mbanga ti su lu inga yesu lu piti sarape. Yere na yati kodro biani ake kpali. Ake a yesu asara si kodro ti ye awara legi ti tene. La kwa na pokoti bungoli ti a group ti reflection su. Asara si kodro tiye awara legi titene amai njoni pepe. Ayereni alondo na mbegwa. Bimuye tonga na futa ngo nginja tindanje. Tonga na afuta nginja tindanje agwe. Agasi ameni ngoi. Afuta ni ankora pe. Donc kete yesu zoni akufadi titene lu batana se watilu. Legi ni akanga. Lu tina yati nye na yati yere. Me lu ekete kobe tonga na nye. Ba ugunda nila. Ake a yesu asara si aye tonga na goro a ma agwe na nduzu ngangu mingi e a yere asara si mokeba azu so ake sala porusu ake vo azu iyo bangati so lo yinga yeso lo piti sala pe me mamuna lo kete kofro lo ko ubije ti yeda ti mu poko ti mo bangati so lo besoin ginja mbeni yeso a piti fanga a degre ti yere ake a yesu ake tambula na ti administration. Ti administration, wenga ton na yere ake da, zukwe ake gi alege, mbege na mbege, ti baton esi ni peti wara, kete kofro, e tonga so mo Emmanuel Samboli mogu ti wunda, mbeni mbeti, na yati administration, ata moza si moza mbeni kete tene, nandoni, tonga so si mbeti ti moni, alimbi ti temo, limbi ti wara, mbeti ti moni, iyo, legi oko, ti kai, kubila na tere ti mo, zasi, moyoro maboko na bozu si molimbi ti ba mbelizo susi wanganga so apeti mu maboko na mo ti kai kubira na teretimo i ake a yesu ake a yesu a ira na asin a nzoroko asin ti pauvreté na yati kodrola so afa ke biani nginja ake da pepe e ndusu moke ba a zuti nji a ondoni na yati kodro e yesu piti zanga nandoni yere akengagi so si nginja atia mo pepe yere usi ake na yati bungoli iso aira tene pauvreté intellectuelle mentale et culturelle hein? Tona ke ezuso amai na inga ngondwa pe na ambe na ndaraso luke na nyape asara si yini aga akili a gangangu e ye tonga na iso aira tene demokrasi hein? So amulege yamba na azo ti sarango poroso ti tentene yamba e agangangu ngangu ngbanga ti so za si afa na azo ye so iri ni ayeke demokrasi
0: kwa singa mbai ti beafrika ti yenga so ayeke lu ti ge singila mingi na Xavier Mbembele so amu maboko na ye si ewunzi kwa singa so laso singila nga na David Bema na ndö ti amashinika e na ala yeke kapa gi na yenga ti peko na ti mbeni fini kwa singa mbai ti beafrika
2: s'adresse à tous les centrafricains, de Berberati à Obo, de Ndeli à Bangassou, ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, dans les stades. Dekeluka, votre